0: mga nanay sa Walter Mart na mamalengke. Sulit fresh at hassle-free. Dito sa Walter Mart, ang sarap maging mom.
1: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
2: Talaga lang ha?
1: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
2: Sandali, hindi pa ako tapos.
1: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
2: Thank you so much, amen!
1: Nakakalungkot.
3: Grabe kayo eh.
1: Minsan,
2: akala ko ba, baby mo ko?
1: Nakakatakot.
3: Huwag mo nang isipin yun.
1: Minsan, nasa taas.
4: Lahat ng araw sa inyo.
1: At minsan,
2: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
1: Nasa ibaba.
2: Oo, sinabi mo pa.
1: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM, dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.
5: 42 years of good vibes, 42 years of memories, music, and moments together.
6: Happy 42 together years!
5: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
6: GV 99.1.
5: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
6: This is your number one good vibe station, GV 99.1.
7: This song is brought to you by Ang Kilala Mong Alaksan, Extra Galing Na, up to 3 times faster versus Alaksan FR.

0: It's 10:20 a.m.
1: This time check is brought to you by RightMed.
2: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta RightMed dahil gusto namin na gumaling kayo.
3: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
4: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
5: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
6: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
7: Let's go, Lala!
6: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
8: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
11: Man, kita mo bang nakikita ko?
12: Oo nga, kitang kita.
13: Ganado kaya malusog.
14: Kitang kita.
13: Timbang ay mabigat.
14: Kitang-kita.
15: B-Make Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
16: May kontrabaho formula pa.
17: Walang amoy.
14: Kitang-kita.
13: Ang pangarap ng pamilya.
15: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
18: B-Make Premium. Kitang-kita ang galing.
19: Babala. Ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola, this is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. Tune in and listen to Babala every Saturday, 12 noon to 3 p.m. If you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life, dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1. Babala, bawal ang bad vibes, oh.
1: This song is brought to you by Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta RightMed dahil gusto namin na gumaling kayo.

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing, be Meg.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ah.
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ako?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yung...
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
3: Nasa ibaba.
8: Oo, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

0: We are GV99.1.
1: Sa panahon ngayon na ang daming pagpipilian, syempre, doon ako sa pinagkakatiwalaan. Kaya kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayang tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin yung RightMed. Uling ini talaga yung pagkatiwalan ko. Malwat ko nang iinuman. Rereseta na naman yung doktor ko. Kwalidad na naman kasi. Kampante na yung makamalatatak. Pero agyu, agyang aldo-aldoming inuman. Anya nung panulo yung pisa sabyan, e kumagadwang isip, munta ko king pagkatiwalan ko. Basta, RightMed. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Your good vibes. GV 99.1.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Ka-Vibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
9: GV99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GV99.1.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It's 4:20 PM. This time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: It's Belly for

sa buong Pilipinas, 6:15 ng umaga. At po ang isang Good Vibe Station, GB99.1. Ready to make you feel good. Ngayong araw ho ng Wednesday! Nasa kalagitnaan na naman ho tayo ng Linggo. Sana ho'y punong-puno pa rin ho kayo ng energy. At hindi ho nauubusan ng karga. Kagaya ng mga nagtitipid dahil sa taas ng gasolina. Pero okay kong galala. I will try to refuel you today. Kung sakaling medyo you feel tired already, you feel demotivated, o sa dinami-dami ng kailangan nating pakainit at pasweldohin na government employee na. Okay, by the way, I'm not talking about yung mga government employee that they're really doing their jobs. There are hundreds of thousands of government employees na sinasaluduhan natin. We're talking about those government employees that imbis na gawin ang kanilang trabaho, eh, pinapahirapan pa tayo. Salamat, ha? Galing nyo! Ang galing nyo, ang gulo nyo pa! Mabuti na lang talaga, masisipag tayo, ano? Tayong mga gumigising ng umaga. Diba? Hindi lang isang, ito yung napapansin ko sa mga taong maaga nagigising. Hindi lang isa ang ginagawa nila. Napakarami nilang kailangan pagsabay-sabayin at in a short matter of time. Ang dami na nilang nagagawa before the sun even rises, right? Kasi hindi makatulog na eh. May edad na kasi. Yung pala yun, naiinip na kasi. O, di ba? Hindi. Masisipag talaga yung mga gumigising na umaga. Tama? O, isamahan nyo ako till 9 o'clock today, ha? 0967-069-5768 or 0908-516-4466.

0: got a good vibe. Set of headlines. Here are the morning roundup, 6:45 on Oras sa Buong Pilipinas. Welcome to the morning roundup. It is the 20th day of May 2026. Good morning. How are you doing? Ayan yung simulan ko muna ng mga medyo pagod news. Medyo pagod news. Yung ating umaga ngayon, para naman medyo sumarap-sarap ang inyong mga mapapait na kape. Yung mga iba mapait ng kape kasi nga, kagaya ko mga nagda-diet, nag-iingat sa kalusugan, ayaw na masyadong sugary food, at saka yung mga walang pambili na asukal, mga nagtitipid na, hindi na nag-aasukal ngayon, dati nag-aasukal. Yun na ho. Diba? Kasi kailangan na maghigpit ng sinturon ngayon, kahit anong social status mo, ano? Uy! Pero alam nyo, ito yung may good news tayo, no? The government has wiped out 95 billion pesos in hospital bills for 1.6 million Filipinos sa pamamagitan ng kanilang zero balance billing program. Ito po ay ayon sa Private Sector Advisory Council or PSAC Healthcare Sector. Oh, wow. Following the 10th PSAC Healthcare Sector meeting with the President at Malacanang Palace, the council revealed that the massive coverage achieved as of February 2026 is part of a broader practical reform of the country's healthcare system. 95 billion pesos in hospital bills. Sana yan lagi mga pinupondohan, no? Alam mo, hindi naman talaga mahirap ang Pilipinas eh. Nananakaw lang talaga. Dami natin pwedeng gamitin budget sa mga makabuluhan na mga proyekto, kagaya ng mga proyekto that deals with the health of the public. Diba? Pagbigay ng trabaho sa mga nangangailangan ng trabaho, at lalong-lalo na sa edukasyon. Ano, ito yung matutukan ho natin. Nabalik kay Senator Bongo yung chairmanship ng Committee on Health, no? So tingnan natin ngayon on how this will be able to affect ito hong usaping pangkalusugan ng ating mga mamamayan, and also ito ho sanang budgeting ng atin hong Department of Education. It will be a challenge for the new chairperson dahil ang dating chairman po niyan ay si Senator Bam Aquino na nakapagtala ng pinakamalaking budget in the history of the country pagdating ho sa usaping edukasyon. So sana hindi ho bumaba, no? At masiguro na corruption-free itong mga proyekto na isasagawa ho ng DepEd. Eh, mga importante, no? Education and health. Right? Hindi drama! Ano tayong budget sa drama? Gulay. Oy, 6:48 na ho ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes, ha? So, yan ay pauna pa lang. 95 billion pesos. Para alam niyo saan napupunta yung mga pera ho natin. Hindi yung puro pinag-uusapan na lang ho natin, barilan o allegedly drama. Kahapon may lumabas na yung CCTV footage. Nakita nyo ba? Napanood nyo na? Diba? Na itong si Aplaska, parang nakikipag-barilan daw sa hangin. Anak ka! Ay, kung mapapatunayan man nga na may na-drama lang, diba? At wala naman talaga silang kalaban. Dapat yung mga media na nagpunta doon, mag-file din ang kaso kasi they were distressed and emotionally traumatized probably nung sa biglang barilan sa loob ng Senado habang sila ginagampanan lang naman ang kanilang trabaho, di ba? Suggestion lang naman yon. Pero sa bagay, you know, it's part of our job. Pero alam mo yung, alam natin ang hazard ng trabaho pag ikay nasa media. Di alam mo yung ma-expose ka sa mga ganyang klaseng stressors at posibleng dangers sa iyong buhay. Pero kung pinag-uusapan natin, gawa-gawa lamang. Kung talagang mapapatunay na gawa-gawa lamang ang allegedly putukan dyan kasi sabi ng ano, wala namang attack. Diba? There was no attack. The scent was not under attack, sabi. Parang it's also being seconded by the CCTV footage na walang kabarilan. Warning shots ka, 29 ba ang sinasabing warning shots? Warning pa ba yun? 29? Ba, di ba pa fireworks display? Alam mo yun? Diba? Oh, sige! Oh, ito pa! Meron pa tayong isang good news, ha? The Department of Education announced last Monday that there are 32,916 new teaching positions na naaprubahan na po for public schools for the school year 2026 to 2027. Wow! Marami na naman ho yung mga madaragdaga na magtuturo. So, sa ating kabataan, ito yung sinabi ho ni Education Secretary Sonny Ngarang. He's welcoming this significant step toward expanding the country's public school teaching workforce and improving the delivery of basic education services from kindergarten to senior high school as well as the ALS or yung Alternative Learning System. The new positions form part of a broader response to persistent challenges in the education sector, particularly high learner-to-teacher ratios and increasing classroom demands. Yung kayang non-teaching positions, kamusta na? No? Yan yung kailangan ng ating mga paaralan, no? Lalo sa mga public schools para mabawasan naman ang burden sa ating mga teachers. Hindi naman nila kailangan trabauhin, eh. Diba? Tinatrabaho nila, eh. Diba? So, let's see the next update from the Department of Education. Sige, 6:52 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. We are live. You may watch the show live. At magpabati na kayo dyan at mamaya babasahin ko na ho yung mga greetings ho ninyo. That is facebook.com/GB991. Pero alam nyo na, we start the program as well with our weather update. Mula ho sa PAGASA, there are easterlies affecting southern Luzon and Visayas. Well, we're expecting partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms over Visayas, Mimaropa, and Bicol region dahil ho sa easterlies. And also, for Metro Manila and the rest of the country, we're expecting partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil ho yan sa localized thunderstorms naman. Wala hong bagyo, ano? Although, yesterday, when we were in Tarlac around 3 o'clock, pabalik na kami ng Pampanga, lakas ho ng ulan. Pero pagpasok na ho ng Pampanga, wala naman ang ulan. Diba? Pero napakalakas yun ng ulan at hangin kahapon. Ano naman din? By boundary. Diba? Yun, sige. Yung ating sunrise kaninang 5:27 at sunset, asahan ho natin ng 6:18 ng gabi. 6:53 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. It's time for instant shoutout. Again, you may send your messages over Facebook, facebook.com/EV991. You can also text me over 0967-069-5768 or 0908-516-4466. There's also a comment section over MixLR. Pwede ho kayong magkomento dyan, mixlr.com/GB-99-1. Okay! Let's take a look at our comment section. Hello to Ma'am Janet Magdot Edra. You're the buena mano today. Rank one ko today. Very good. Thank you so much for waking up very early to comment on the show. Nanay Pines Jackie, maganda umaga. Happy Wednesday, T2, and God bless you as always. To Ma'am Aida Caranoo, maganda umaga. At ganoon na rin daw kay Mommy Pines at Ate Riza. Good morning. Maganda umaga kay Divina Cuevas. Happy birthday, Divina. More blessings to come and more candles to blow. Para kay Divina at sa lahat po ng mga nag-celebrate ng birthday ngayon. Kasama na yung aking kumare na nag-celebrate ng birthday kahapon. Hindi ko nabatin. Ako, pasensya ka na kay kumaring MJ. Sa aking kumaring MJ na napaka-bait. Ng Giru Food Corporation. Yan, o. Hindi, sinabi ko naman, di naman ang brand name, oh, yung company name lang. Kay kumaring MJ Vicencio, kumare, happy birthday at sa lahat ng mga nagbo-birthday ngayong araw na ito at home para sa inyo.
1: Happy birthday, happy.
0: One more time!
1: Happy birthday!
0: Happy birthday! ang aming hiling at panalangin sa inyong kaarawan, naway patnubayang kayo palagi ng puong may kapal, bigyan ng kalakasan ng pangangatawan, pag-iisip, at syempre, para makapagbigay kayo ng makapagbigay at makatanggap ng napakaraming pagmamahal mula sa mga taong nakapaligid sa inyo, at syempre mula sa Panginoon, sana'y punuin ng biyaya ang bawat sandali ng inyong buhay at makamta ng mga hinihiling ng inyong mga puso kasi makakabuti sa inyong sarili at sa inyong kapwa-tao. Amen! Hello to Ate Riza Gamboa. Naku, na-late ka na naman, Ate Riza! Oh, good morning! Hello to Lorraine Lanzuela watching from Puruk Uno, Barangay Mabini, Lipas City, Batangas. Maganda umaga po dyan sa Batangas. No, namimiss ko na ang Batangas. Kailan kaya akong makakabalik dyan? Hello kay parang Emmanuel Villar Sagal. Good morning kay Marlon Pamintuan Manalo. Kay Ma'am Catherine Santos, maganda umaga. At sa kanya mga apo, si Cassie Austin at Kaylin Papilang, You Are The One by Tony Gonzaga. Thank you, ingat and God bless you too. At kay Rona Jadea Gomez Dizon. Shoutout ka nung kang Batu Dizon. Sobrang eni keng Mimosa. Si Map Namuy, Batu Dizon, balu yan, nung nuka rin yan eh. Kasing meto nga Batu, paning tunan day eh. Oh, siya mga ka-vibes, eh tayo humunay magbalitaan na at importante yung mga pag-uusapan natin today.
2: The morning round of headlines.
0: House Prosecution Panel, kumpiyansang makakalampas sa Senado ang kanilang mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte.
2: The morning round of headlines.
0: Malacanang pinabulaanan ng umano'y panggugulo sa Senado para isulong ang charter change.
2: The morning round of headlines.
0: DILG Secretary John Vic Remulla tiniyak na walang naganap na pag-atake sa naitalang shooting incident daw sa Senado.
2: The morning round of headlines.
0: At Department of Agriculture nagbabala sa parusa laban sa rice retailers na lalabag sa 50 pesos price cap sa imported na bigas.
2: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines ngayong araw ng Wednesday.
2: The morning round of headlines.
0: Ipinahayag ng 11 miyembro ng House Prosecution Panel kahapon, araw ng Martes, May 19, ang kanilang kumpiyansa na paihintulutan ng mga senador or senator judge na paglalatag ng kanilang mga ebidensya at makakapasa ang mga ito sa masusing pagsusuri ng Senado kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isinagawang press conference, binigyan din ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na matibay at sapat ang kanilang mga ebidensya, partikular sa usapin ng confidential funds. Kabilang umano sa kanilang iaharap ang mga peking pangalan na nakasaad sa mga resibo batay sa record ng Philippine Statistics Authority o PSA. Mga questionableng lagda ayon sa investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI at mga notice of disallowance na inilabas ng Commission on Audit o COA. Samantala, igilit naman ni Iloilo Representative Lawrence Defensor na walang dahilan upang hadlangan ang kanilang mga ebidensya. Ayon sa kanya, hindi lamang ang prosecution ang sinusubok sa impeachment trial kundi maging ang mga senator judge na huhusgahan din umano ng publiko batay sa kanilang magiging paghawak sa kaso. Kabilang din sa mga magsisilbing prosecutor si dating senator at kasalukuyang mamamayang Liberal Partylist Representative Laila De Lima. Nagpaalala naman ito sa mga senator judge na tungkulin ang bawat miyembro ng Senado na manatiling politically neutral o walang kinikilingang panig sa oras na simula na ang pagdinig at pagdedesisyon sa impeachment case.
2: The morning round of headlines.
0: Mariin namang tinanggi ng Malacanang kahapon, araw ng Martes, ang alegasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano na may mga hakbang umano upang pahingain ng Senado para maisulong ang charter change. Kasunod ang naganap na balasahan sa liderato ng mataas na kapulungan noong nakaraang linggo ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Isa umanong malaking intriga ang naturang alegasyon at mahirap paniwalaan dahil wala namang inilatag na sapat na detalye o ebidensya si Cayetano. Binigyan din ni Castro na maging sa mga opisyal na pulong ng ehekutibo ay hindi kailanman napag-usapan ang charter change o maging ang pagpapalawig ng termino ng mga opisyal ng pamahalaan. Iginit pa ng opisyal na nananatiling matatag ang posisyon ng Pangulo mula pa noong unang taon nito sa panunungkulan na hindi pagbabago sa saligang batas ang prioridad o solusyon sa kasalukuyang mga suliranin ng bansa. Matatanda ang una nang nagpahayag ng pangamba si Vice President Sara Duterte na posibleng gamitin ang charter change upang mapahaba ang termino ng Pangulo. Gayunpaman, agad din itong ibinasura ng Malacanang at tinawag na isang alegasyon at wala umanong sapat na batayan.
2: The morning, round of headlines.
0: Nilinaw naman Interior Secretary John Vicremulia na walang naganap na pag-atake or armed assault sa gusali ng Senado. Kasabay ng pag-amin na wala pa rin pinal na konklusyon ang mga otoridad kung isinadula o stage lamang ang napaulat na gun-related incident kamakailan. Sa isinagawang palace briefing, inilatag ni Narimulia at PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga CCTV footage na nagpapakita ng aktwal na pangyayari sa loob ng Senate compound. Marinding pinabulaanan ni Narimulia ang mga ulat na may mga ahente umano ng National Bureau of Investigation o NBI na pumasok sa lugar noong nakasagsagan ng insidente. Ibinunyag din ng kalihim na bago pa man ang tensyon, nagpalabas na ng direktibang lock and load ang suspendidong si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Ang utos na nangangahulugan ng puspusang kahandaan at paghahanda ng armas ay binigay umano ni Aplasca sa mga security personnel ng Senado bago maganap ang di umano'y putukan sa loob ng Senado. Kinumpirma rin ni Remulia na naipaabot na kay Pangulong Bongbong Marcos ang buong detalye ng insidente bagamat wala pa umanong inilalabas sa direktiba ang Malacanang hinggil dito. Sa ngayon, nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad upang alamin ang tunay na nangyari sa insidente at kung may lalabas na pananagutan mula sa mga sangkot.
2: The morning, round of headlines.
0: Ngayon kaya na naglabas na ng CCTV footage, ano kaya ang magiging pagpapaliwanag ni Senate President Alan Peter Cayetano? Although the feeling of being under attack is subjective naman, no? In fairness to Cayetano and to the majority senators na nandoon sa, well, caucus daw nila abang nihintay ang articles of impeachment that were transmitted from the Camera, di ba? Kasi pwede mong sabihin na kung nakakarilig ka ng putukan, eh, ikaw mismo, you feel that you're under attack or ang yung lugar na kinalalagyan ay under attack. No, just to be fair with the majority senators. But at the same time, ang questionable kasi daw dito is the timing. Diba? At saka kung sino ba ang nag-utos kay Maoplasca, kung sakali mang sinabi at mapapatunayan na stage lamang na makikita mo naman sa video, diba? Nag-jump pa ng dalawang beses ang baril, ang umayos pa yung staff nitong si Aplasca, eh. Diba? Tapos pagkaalis ni Aplasca, yung bata pa niya, talagang parang may sinisipat pa na, tamaan ba? Makasipat siya dun sa baril, eh. Diba? 29 na warning shots, no? So tingnan natin anong pagpapaliwanag na gagawin ng liderato ng Senado dito at saka siguro ay ewan ko kukunin ang response nitong si Maoplasca that is currently suspended, ano?
2: The morning round of headlines.
0: Nagpaalala ang Department of Agriculture o DA sa mga rice retailers matapos may ulat na may nagbebenta umano ng imported na bigas sa halagang 60 pesos kada kilo na lampas sa ipinatutupad na 50 pesos price cap ng pamahalaan. Pinangunahan ni DA Secretary Francisco Chulaurel Jr. ang inspeksyon kasama ang Department of Trade and Industry o DTI at Philippine National Police o PNP sa ilang mga pamilihan. Ang naturang pagbisita, pinag-utos ng kalihim ang pagtanggal ng mga karatula ng mga tindahan at ang mahigpit na pagsunod sa itinakdang price cap na 50 pesos kada kilo. Ay naman sa isang retailer, tumaas ang kanilang presyo dahil sa mas mahal na kuha nila ng supply mula sa kanilang supplier noong nakaraang taon. Bilang tugon, sinabi ng DA na maaring suriin ang mga retailer ang kanilang supply chain kabilang ang posibleng pagbalik ng lumang stock sa supplier o pagkuha ng mas murang supply sa ilalim ng mga programang ipinatutupad ng pamahalaan tulad ng Binhi Project. Pinaalala ng kagawaran na epektibo ang price cap mula May 14 hanggang June 12. Kaugnay nito, ang mga lalabag ay maaaring maharap sa kaukulang administrative sanctions kabilang ang notice of violation, posibleng pagsasara ng establishmento, multa o iba pang parusang naaayon sa batas. Oras sa buong Pilipinas, 7:04 in the morning! At iyan ho ang ating unang batch ng headlines today. Meron pa tayong top 3 headlines sa abangan ho natin later. Kung meron ho kayong mga greetings at mga requests, alam nyo na ang gagawin. Ipadala nyo na yan sa atin hong Facebook Live. facebook.com/gv991 o kaya naman mag-text sa akin 0967-069-5768 or 0908-516-4466. O batiin natin yung mga nagpahabol ng mga greetings nila. Hello kay Mary Jane Alcawili David. Hello daw kay sa David family, kay Eugene, Jane, Kim, Candy, Bubbles, Sebastian, ng Purok Dos, Barangay Pampang, Bayo Payabak, at sa kanyang grandchildren, na sina Dominique, Luke, Leona, Rafa, Coco, and Riley. Hi! Hi, guys! To Ma'am Reese Felicitas, na binabati ang kanyang mga kiro, sina Pia Patrick at Teacher Ria. Salamat, iingat din po kayo. Oh, ayan ha. Hello kay Gianna Mirela Zapata, maganda umaga. Wow. Pasaraw daw kay Rainer Charles Malit Sadie, happy birthday! Wow. Salamat daw sa pakape. Padagdag daw na, padagdag pala ang sarap ng saging mo. Sana next week may pasaba ulit. May taniman yata kayo ng saging. Pabati daw ng happy 53rd founding anniversary sa Air Force Research and Development Center. Kailan ba talaga yung anniversary? Kahapon pa kayo nung isang Lunes pa kayo nagpapabate. Pero mamaya ha, kasama ho natin na ate yung mga guest. We will be having guest to interview later. Meron tayong face-to-face interview mula ho sa Philippine Air Force Recruitment. Ito ho'y patungkol sa recruitment of candidate soldier and officer candidate. Makamali nyo, kayo na yung mga kahit mga na ibang nakikinig dito, kayo'y nakatakda pala sa paglilingkod dyan sa Philippine Air Force. Mamaya alimin natin kung papaano at ano ba ang trabaho ng Philippine Air Force, di ba? Para alam nyo naman ang papasukin ninyo sa mga gustong maging bahagi ng PAF. Oras mo natin, 7:07, time check brought to you by BMIG Premium. Magbabalik po on the morning roundup dito lang sa GV99.1 at GVM792. Naglilingkod sa bahay, ako po si KG Boy. We'll be back. Don't go away.
3: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
4: Sa wakas, mayayari na ining food trip mo.
5: Abe, easy ka lang. Nabud ka pa mo, may balik yung sakit mo ne.
4: Alang sakit-sakit. I can do this. Ako ni Agyong kawan nita.
5: Nako naman. Ang tuna, in return of the comeback.
6: Sabay-sabay pa.
5: Kaya, mas maro.
6: Binat niya po tang ating lagnat, sakit ng ulo,
5: at katawan.
6: May binat.
5: Ampong miyabe, abeng sakit, at inyang discarding ngening.
6: Ating karing,
5: discarding.
7: Rexidol Forte.
5: Kaya pa, meng?
4: Agyong-agyo.
8: Rexidol Forte.
4: Mas bilis banat kesa kaya apat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
13: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converge fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
14: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.

0: Oras sa buong Pilipinas, we got 47 minutes after 7 ng umaga, mga kabibes. Once again, welcome back to the show. It's time for our second podcast for today. We're gonna be doing our top 3 headlines mamaya, but we're also gonna have an interview mula sa ating mga kasamahan from the Philippine Air Force, just in case you guys are interested being one of them. And baka mamaya, ito na yung calling ninyo, no? I'm very excited for this interview because may mga kilala akong interesado, no? So we would get to know more about the application process. Ano ba yung katagal? Ano ba mga requirements and whatnot, no? So if you know someone who will be interested in joining the Philippine, the PAF, no? Philippine Air Force. Sabihin nyo na, manood ng Facebook Live natin or listen to the show, okay? And by the way, you can listen to the Morning Roundup through GV99.1, your good vibes. Napapakinggan din ho tayo sa atin hong sister station ng GVM792 Naglilingkod sa Bayan through Signal Digital TV, channel 306, sa ating online audio streaming. Maari ho ninyo kaming pakinggan at bitbitin wherever you are as long as you are connected to the internet. You may use your phone, you may use your tablets, you may use your computers. That's mixlr.com/gv-9-1. And there's also a comment section there. It's Mixlr, by the way. You can also get in touch with me over there. And Radio Garden as well, okay? So if you want any shout-outs, just let me know. Send them over. We're live right now. You may watch the program, facebook.com/gv991. Or text me over 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Before we begin our instant shout-out, syempre, let's thank first yung atin hong mga sponsors. Just a few reminders, if you're looking for a place to hang out, this is a good place to hang out. It's Capito Sports Bar. It's the bigger and better Capito Sports Bar. It's located in Mabalacat City. They have back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, KTV rooms, and they're open 24/7. At wala pong entrance fee dyan sa Capito Sports Bar, Mabalacat City. So if you haven't tried them yet, I suggest you give them a visit. And if you're craving for pizza, order from any branch of Del's Chizo Pizza for as low as 229 pesos. They're open for franchise again soon, so we have to stay tuned. Follow them on Del's Chizo Pizza's Facebook page for more updates. There you go. Ah, hindi daw narinig ni Rainer Charles Malit Sadi. Happy birthday. Salamat daw sa pakape. Oy, Rainer! Baka gusto mo namang idamay din kami sa kape mo. Happy birthday to you, buddy. And to all those who are celebrating their birthdays today, happy birthday po sa inyong lahat. Alright! Natapos na yung registration ng voters registration last May 18. At taliwas sa mga ugong-ugong, ang sabi ho ng Commission on Elections or COMELEC, wala na pong extension. No? So this is non-negotiable, no more extension. So hopefully, nakapagparehistro ang lahat na mga hindi pa nakakapagparehistro sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections or BSK, which is scheduled on November 2, 2026. Although may mga nagpo-push, may mga usapin na ipopostpone na naman ito, but let's see. Pero tatanungin ninyo, no? Kung pagtitipid lang naman ang pinag-uusapan natin, that's not part of tipid. That's part of the rights of Filipinos, the right to suffrage, no? Ang karapatang bumoto, and this has already been postponed for a few times. So baka pwedeng this year ituloy na ho natin, ano? Pero yun ang sinabi ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Lodiago, and he confirmed it last Monday that the final deadline talaga was a few days ago, which was May 18. So if you were able to register, congratulations and thank you so much for doing your duty for the country, di ba? Dapat nakikisali tayo sa mga ganitong klaseng mga importanteng bagay, lalo na pagboto, di ba? Lalo na if you're very outspoken on social media or wherever, commenting about what's happening in the Philippines. And we do recognize and we understand. Lahat naman tayo entitled sa ating mga bosses. Pero sa pinakasimple na this is not just karapatan. I believe it's our duty kung nasa voting age ko na. Kailangan bumoto, di ba? Para makatulong ka kung sino man ang sa tingin mo ay napupusuan mo. You think who is more capable in running the country or running your units of government, sila yung maupo, di ba? Sige, kasi mahirap yung we're demanding people to do their job. If yung atin din trabaho, hindi natin ginagawa, mahirap ang ganun, di ba? Medyo may double standard tayo, pag ano, selective tayo pag ganun, ha? Dapat kung anong inaasahan nating responsibilidad mula sa ibang tao, di gawin din natin, no? That's just for me. For me, it's not just a right. It's also a responsibility to vote, okay? 7:53 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Okay, if you have any greetings, once again, you may comment on Facebook Live. You may also text over 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Hello to Regina Rarella Halili Escobido. Maganda umaga po sa inyo. At sa lahat ng mga kasalukuyang nakikinig din sa MixLR, mga nakatutok sa pamagitan ho ng radyo, sa AM man at sa FM man, maganda umaga po sa inyo. Now, if you're listening from a different part of the country or of the world, we would appreciate if you would let us know kung taga saan ba kayo para alam naman namin kung hanggang saan ba inaabot ang ating broadcast, ha? Sige. Maganda umaga kay 7566. Pabati daw ng advance happy birthday kay Lloyd Opa. Shoutout daw kay Mitch na super pretty. Yan. Galing kay 7566. Hindi nilagay yung pangalan niya pero kung alam niyo yung number, yeah, galing sa kanya. Nakakalimutan ilagay yung mga pangalan niyo sa mga message ninyo. At muli, happy 53rd founding anniversary sa Air Force Research and Development Center. Yan. Sige, mga ka-vibes, it's already 7:54. Marami tayong pag-uusapan. So, we're gonna start our top few headlines right now. The morning round of headlines. Korte Suprema, hininga ng Office of the Solicitor General na ibasura ang petisyon na ipasa ilalim sa drug test si Pangulong Bongbong Marcos. The morning round of headlines. Senator Raffy Tulfo, maring tinanggi ang umano'y pananakot ng minority bloc kaugnay ng planong pagpapatalsik sa bagong pamunuan ng Senado. At unlicensed kalamansi juice factory sa Barangay Baliti, sinalakay at ipinasara ng FDA at Task Force ng San Fernando dito po sa Pampanga. The morning round of headlines. Kaya kayo, ingat-ingat kayo dun sa mga sobrang mumura na mga nabibilihulin nyo sa merkado. Baka mamaya, hindi naman pala yan na hindi pa napapasa ilalim sa mga kinakailangan certificate at test, no? To prove na safe yung i-consume. The morning round of headlines. Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye nating top 3 headlines today. The morning round of headlines. Formal na ang hiniling ng Office of the Solicitor General OSG sa Korte Suprema na ibasura ang petisyon ni na dating House Speaker Pantaleon Alvarez. Layo ng petisyon na atasan si Pangulong Bongbong Marcos na sumailalim sa physical examination at hair follicle drug test ngayong buwan. Kaugnay nito, sinagawa ng OSG ang hakbang upang protektahan ng ehekutibo laban sa mga panggulo sa kanyang panunungkulan. Sa kanilang 23 pahinang tugon, binigyan diin ng OSG na hayagan nilabag ng petisyon ang doktrina ng presidential immunity. Iginiit pa ng Solicitor General na walang legal standing ang mga naghain ng petisyon dahil nabigo silang patunayan na may direkta silang pinsalang natamo o may naganap na illegal na paggasta ng pondo ng bayan. Idinagdag pa ng pamahalaan na walang konstitusyonal na batayan ang hiling at may karapatan pa rin ng Pangulo sa kanyang informational privacy o personal na impormasyon. Samantala, upang patunayan na nasa mabuting kalusugan ang bansa, nilatag din ng OSG sa Korte Suprema ang sunod-sunod na pampublikong aktibidad at opisyal na pakikipagpulong ng Pangulo nitong mga nakaraang linggo. Mariing itinanggi ni Senator Raffy Tulfo nitong araw ng Martes, May 19, ang mga ulat na umano'y nagre-recruit at nananakot ang ilang miyembro ng minority bloc upang mapatalsik sa pwesto ang kasalukuyang pamunuan ng Senado, kasunod na naging balasahan sa liderato noong nakaraang linggo. Ayon kay Tulfo, walang anumang plano ang minority bloc na manggulo o manakot ng kapwa senador. Nilinaw pa ng senador na bagamat nagsagawa ng caucus kamakailan ng kanilang grupo, nakatuon lamang ang kanilang naging talakayan sa magiging hakbang ng minorya kaugnay ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte at hindi sa umano'y pagpaplano ng panibagong kudeta sa Senado. Iginit pa ni Tulfo na mas nararapat unahin ng mga mamabatas ang pagtatrabaho para sa mamamayan kesa sa pamumulitika. Kinumpirma rin niya na mananatili siya sa minority bloc anuman ang maging sitwasyon. Nagsimula ang usapin matapos ihayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na may ilang senador mula sa bagong mayorya ang nakatatanggap umano ng mga tawag at banta kaugnay ng planong panibagong Senate coup ilang araw matapos siyang mahalal bilang pinuno ng Senado noong May 11. Pinasara ng Interagency Lawful Business Operations Coordination Task Force ng San Fernando at ng Food and Drug Administration o FDA ang isang pagawaan ng kalamansi juice sa Barangay Baliti nitong nakaraang Lunes, May 18. Matapos matuklasang wala itong kaukulang business permit at nagbebenta ng mga hindi rehistradong produkto. Agad na nagsagawa ng joint operation ng Business License and Permit Division o BLPD at ng FDA matapos makatanggap ng ulat ukol sa ilegal na operasyon ng kumpanya. Kasunod niya, napatunayan ng otoridad na bigong makapagpakita ng valid business permit ang pamunuan ng establishmento. Dahil dito, agad na nagpataw ng closure order ang lokal na pamahalaan habang sinimula naman ng FDA ang mas malalim na imbestigasyon kaugnay sa paglabag ng kumpanya sa National Food Safety Standards. At sinusuri rin ng mga otoridad ang lawak ng distribution ng mga produktong ginawa ng naturang pagawaan. Samantala, nagpaalala si Mayor Vilma Balye Caluwag sa publiko na maging mapanuri sa mga produktong binibili. Inigayat din ito ang mga residente ng San Fernando na agad i-report sa mga kinauukulan ng anumang kahinahinalang operasyon ng mga negosyo sa lungsod upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamimili. Oras sa buong Pilipinas, it's now 7:59 ng umaga mga ka-vibes. Alam ko yung mga ibang nag-aabang para sa ating mga panauhin ngayong umaga na ito. Pero batiin ko lang si Marvin C. Lopez ha. Shoutout daw kay Francis Anthony Gador, pati na rin kina Dorothy Jane Celidio, Brother Matthew Parascabuhay, at ang Lopez family na nakikinig ito. Lagi nanonood mula sa Alcala, Pangasinan. Maraming salamat lalo na sa mga nakatutok sa atin na hindi lang ho dito sa Pampanga, hindi lang ho sa Central Luzon, inaabot ho tayo sa iba't ibang mga lalawigan ho sa ating bansa. Tayo ho'y maswerte at napagbigyan ho ng pagkakataon na makausap ang ating mga panauhin ngayong araw. Ito ho mga kasamahan ho natin from Philippine Air Force. Atin ho silang kamustahin at matagal-tagal mula nung huling may nakausap ako from the Philippine Air Force i-introduce muna ang mga kasamahan natin from the 600th Air Base Group Philippine Air Force, si First Lieutenant Wilmark Anthony JT Miral, PAF Group Public Affairs Officer, at si Second Lieutenant Elizabeth S. Dupo, PAF Assistant Director for Administration. Magandang umaga po sa inyo, ma'am sir. How are you doing?
1: Good morning po, sir. Salamat po for inviting us dito sa GB99.1.
0: Yan, alam nyo ho, sabi ko nga, first time nila sa radio, pero tinan nyo yung mga boses nila, no? Parang pang-broadcasting at datingan. So, we are here to talk about itong recruitment of candidate soldier and officer candidate ng Philippine Air Force. Pero bago tayong magpatuloy, baka mamaya there are some who are very curious about the Philippine Air Force na maaaring hindi pa alam kung ano bang function ng Philippine Air Force sa ating bansa. Pwede nyo bang pahapyaw, ikwento sa kanila, ano ba ang trabaho ng mga sundalo ng Philippine Air Force? First Lieutenant Wilmark.
1: Good morning po sa ating mga solid listeners ng GV99.1. Sa ngalan po ng aming Commanding General Philippine Air Force, Lieutenant General Arthur M. Cordura, Philippine Air Force, sa aming Commander Air Installations and Base Development Command, Major General Antonio C. Francisco Jr., Philippine Air Force, at sa aming butihin po na Group Commander ng 600 Airbase Group, si Colonel Chris B. Abad, Philippine Air Force Ministry A.